0: 가지비 로빈 이탈리인데 더송여데 로니 치카둑 띵키 시켄데 시위 코요 소제 신데다 마이바라 로니 키고인 강자 소인요 롱라 참비 촌이 시다비 뎀주 유에게 송여
1: 제디 메이마 체셰당 제랑레 메바카라이 nganchi yinje thona lan jibi ocho si ju de ya ni rang ge rang na yin ge da xiang bi lin ge xiong da
0: deng wo mi sim ju hi ba na zawa ni du ju me ba dan zha gan ni yin de zhong nong dong re che ji long ni rong ge rong la sim ju zhe ji de yin la ji tian de sim kang jie pam ka pi bi pam ka yin ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari cui na su de da chang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zang me bo chu dong, pa ma dun qi, gan ni lo ka su, xia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang da, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ki rang la, xiong yue ma ri, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndor na.
1: Du teri ni song. Tso a jie dar jie zing che yang. Rang sen rang la wang wi, sen la guo cha zhi ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di. Sen kang chui di jia za wa xi bi. Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
2: Suo lu ji ba la ne jia gong dao ye dang xie na, jie na zhen nong la ne ba, ya ma zuo jie suo me li ba ji bi, ti ge ne jia na zhen nong dong, nong ni la ne ba de ye. Suo ji ba me li ba ma pa wa qi wa xie ge, shen ten de de ge zhen na jie ti ye bi, Kozo rongdian jia guo ni ma yi lan rinri kata zi ma dou. Ndara kozo zawa dong ju zu chan zhe wa roba liangba la jia la nipa te se. Nipa na dongyo la nipa jia wa. So wa chinde mi li ba ye na yan jia zin nong duo munyang ba dong. Manga roba dong nye jia tu zil ji ba jindi man. So ji ba chong ka dong bobo chang na dongyo la nye de yama zao sen jia ra. Be ya na so ji ba mi li ba ra manga ran na wa ma na de bi che. Dongyo na dawa nguwa yinba tong, sotin libara ju ji dongyo jindin tanja say. Somba na ka nongka jino la nipa che wa. So tinte mali para chake chuge yin na ka nongka jino kashi jindin tan denba la nipa tingin yin. Pera na se dibe nipa tong, kin denbe nipa, chime je nipa, jingo je nipa su ta wa. Yiba na ka nongka detong la nipa che wa. So tinte mali pa de ka nongki, sincha ting la wa tong, Sochi zongma dao mutok pa, sonyala tong sokora nyingsi jie ne, sola zongba tong sota yewa soja nipa ye. Ngaba na calong tong sengkang detong la nipa jie wa. Sowa tinte mali pa di, na yin lochang ke mangala jie, nrangru jewara nipa ti bi. Nong xin chu bi, so yama zao ji bi, na yin lochang ta ke jie de, sengkang detong menbya duci jintur song ye.

就来呀，杀了我杀猪没当酒呀，弄了我呀，老猪没当你呀，吃我母呀，怕准备心疼呀，有地位我呀，吃准备来空呀，留着毛子夹死了那呀，没拿我呀。No landa menda ya, sori wo panyo si lete ya, lete so wo ya, to la min do mi ya, te le wo nyong tong jama yo ya, mong la wo ya, so wa tong na sam ya, de jay yu wo nyin jie san zan la ya, jang di wo ya, leng gara cha lo chi ya, tong te jere wo yi sa no na sam ya, nga som long bu wo ya, sam ju ten da yu ya nam do wo ten da san ni xiong ya kar zong wo ya nye ma ten wo la ya nye hua song wo san ba jie jiang mi ya mo ma da wo ya san ba nian jiang mi ya

0: yichinda tika chayna ta malo sanchal haza rithare.
1: Lasa.
0: Tanda ngay zite kasa kalun tuzolo gapo yo. Ta gapon tuzolo da ta tani chol heo zolo yapo chire. Ngay gala yarin lan tuzolo ta nalo dendri chini chita ya.
1: La.
0: Choke chita ru chita.
1: Lasa
0: gi. Tanda nalo yi.
1: Beji
0: ngay yi chi chi chi Tidak kalau jayi le jua apa macam, dengar lagi yang yang tu ke yang tak sama dengar kerja.
1: Jadi lah, tak mangga tadi gabuyan bayi na, dia lepas ya buaya sari, mangga ke iya lah, hingju ta, dia nong iya dia gabu, dia lojuh sih sangkai na, dia bayang tu cigi ya buat jenis lagi.
0: Lepas tu, ada nang agi, tak agi cang agi iya. Anala yi jal jal haji ya
1: jal
0: haji ni jal masen sen ji
1: ta
0: ta na lo to do kala chang do ge sa na zong kha ji ji ge zong lo cha ma do kala ta te cha ma na lo dang bu ji
1: te
0: ma che ba ge te le ri kha ta ji te bai le te ba ta ta zi dong le te ba ta ji ra ma na cha ma te na ge zong ba te te ji re cho ge ti cho ye ju lo sho do le ji ta na ho
1: je la ge ku ji chi ta te ta bai na ga zo ge ji ta ge ge pun chu ge chang do se ma ge ge
0: Yes, sir. Pagi polo yabu ke noga, magi pomolo yabu ke shansen, tena dali jenjen yabu jenna, tula matongba jenna, zangson ke chu juwa na yenge, ya piji wonju ke mhalan tanda jenge, nga le yeche la tenpa chiyo.
1: Naso tuji chi ta genda yena, ta longo sunchil hala, ta nga zo ke yocha ka tola yena, ja rini ke juda ka tola pe, kuli mangpo chi jaya yore, de la nga zo ilhasa namba tabi, jisu yirang ta, kuli kasung se ju yena, de mangpa la ge yena, kuzo se tang, shawa lanru, kisa hundu dobi, jahim hundu da jine, tere nga zo ke kada, yana jantate, yo zo jine, shiko la ge, tuji chi.

ngada mijel sha chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong

Yang chobo namba, gong le nyebi le ji nyemo di nina, zanko re nyeyang li, ji ma be ma cho yu dong yu le ji, zhomu si ba dan, ji ba, nge san zha ci rin ga dong yu le ji, me le si ba di nire. Chobo zo le ji di nila ga po xio na, nga zi lin ci jia ka pa an zhang, zho ji jie ge nga nga di jian ni, re go xie cho le ri. Yang chobo namba, xiang la nga cu yu nan ju ji sen ba bi re go si bi le ji do, long chin ka bar song yang si bi na zi lin ci, zha zhe si yo bi, chobo zo ga po chobo yung wi, re wa yo. Yang chobo namba, da da ri ga sen ba bi re go si bi lin ci nong la, sen ba po, ci wang gong po do, la mo. Tsirin zha xi, da rong nga wang chun cho, zha xi bie ma ji ji re go xi bi lu ji zha zha xi yo bi, qian nang ba nga zu lin zi na xio bar ga zi xie ji yin. Zhobo nang ba, da ngu la la sa ji bong gang la yo bi, sen pa bo, ci wang gong bo ye re go xi bi lu ji, yo long chung chung xi ba de, nyan da jie nian go. Lu ji de kong ga pa yo la yo bi, pa ma ni zu bi, yo me bun qi cho ma do la sa zha yi de ko do yo bi zhobo, zha xi jiang cin la po ni, go so si tang tang xia wa lan zho yung wi mendu xie ji yin si, da yi de nyan da jie nian go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piso chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana choy torto mebe unge shiri. Tenre son chan che ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di nani ryoyang ki shingam di zena shuda. Dini ina che ki nyan jindin la yisim sowe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Beijing Longcheng Yinzhi Li Gong, Kangui Longcheng Je Sunda Qiji Lianzhen Ge Gegen Loza Nima Yin, Tsoma Kanzang. Dini Longcheng Goma Ge Nang La, Da Nga Zu Ming Ge Nangya Xieba Xia Di Ge Nang Ni, Da Ming Dang Tsi Ge Qibar, Da Dini Ye Gor La, Nga Zu Ndodi Ji Dini Xie Yaba Tan Zhi. Dini Dili De Dang Zhe Di Nga Zu Longcheng Di Ge Tan Ju La, Da Zhuwa Ni Ge Yo Bari, Dini Dili Tomar Zhuwa Dini Ji Gor La, Sakin Ndodi Ji Zo Ji Dini. Zhuwa Dangbo De Gang Re Yi Se Ba Yi Na, Da Da Zhi Ge Nong La, Cho Sen Ji Ya Jil, Dini Ming Dang Tsi Xi Ba, Da Di Ga Ji Da Ming Zi Ni La Qibar De Jitar Nye Gu Ge Re Se Ya De Re. Da Ngan Zu Lo Sen Goma Nong La Xie Yo Re, Be Ji Da Zhi Ge Nong La, Cho Sen Se Ya Ji, Xie Ge Yo Re. Yi Ge Dang, Ming Dang Tsi Xi, Yi Ge Yi Cho Ba Da, Ming Yi Cho Ba Da, Tsi Ki Cho Ba Se Ni, Sen Xie Yo Re. Da Di Ga Ji Da Ming Dang Tsi Xi Se Ya De, Da Ta Ji De Ko Nga Wan Rabo Ji Sen Ge Yo Re. Da Di Ga Qibar De Gang Ji Ge Re Se De Re, Chosan ge yajar ge ming se ya te tenji ngo zang tuyambi ge zhaji ingi res. Wa zang ra te ge tenji qibar tuyamba de jiegi wari. Tani chosan ge yajar ge cik de ganda ji res na ta tenji ngo dan qibar zhani tuyamba. Ta zo de tenji qibar de tuyambi ge zhaji ingi ingi wari. Tenji yinba ya yin zang jiki tenji qibar tuyambi wari, jiki tenji qibar zawa ni ni mide ba ji ingi wari. Tani dili di cha ni ani mida ci ni de nga wa res. Ta ten nga zo Beijing rabo ji toni xie ya ba yin na tani be cha ya na nga zo kawa tabiki jubiki dha tabiti ta chosungi yajaga tani ming riz chosungi yajaga ming riz jinsa chiri tani kawa ki jubiki dha tiga tani dungdi ji tenshin niba ji ngibo tiji ngo zang ma to ani dungdi ji tenshin niba tiji ani yibdang kado la soba yin kaki ji ku chibarati ku tengi yo ma riz kawa ki jubiki dha tiga tani tani ngo zang tubiki dha yinba yin zang ti chosungi yajaga ming riz wenja ta kawa ki jubiki dha tiga chi eri soba yin na chi ma riz chi na yinji minji tenji chibar tengu go yori Weja kawa ki jibi dha tiga tenji ngo zang maa tola tenji qibar kaa ki jit nengi yo maari. Rwa ta kawa ki ziyo ndi la tiga kawa rinpo yo ka tung tung yi kawa tini ririn yin ka yana kawa chigi yin laa soba ani kaa ki jit ko qibar tengi yo maari. Tenji yinba yin zang te chosung yi ya jiga ming kwa naari. Ta kawa rinpo yana xupi kawa ki jibi dha ta tabi tezo lan tsuyin ba yin na ani tiga dha tiga ani tenji qibar tengi logo yo riz. Pena xupi kawa xipi kasala kawa ge je te che re se dira, ani xupa yinpa. Oya, je qipa te tengu yore. Ani kawa rinpo xipi kasala kawa de ge yip te rinpo yinpa. Ko qipa te tengu yore. Tenri yinpa yinza, tenji qipa te yinpa yinza, te tabate, teni cik re se. Mi ma yinza gibi jinsen kare se ba yinna, te ge tenji qipa te tengu yore se. Wenja, chosun ge yajage mi te tenji ngo zam tenpa se ni, ani tenji qipa tawa nini me te ba ji. Gege yore. Tenri yinpa yinza, kawa rinpo dan xupi kawa ki jupi ge da tabate. So te, ani, teni tsik rees, wenja chosun yaja ge ming ma rees, tenzhe yinba yinza, teni chosun yaja ge ming da tsik, teni da naba ge nga yinba, oya, tenzhe ji yinba re. Teni zhuwa nyingba da kandre li rees na, kawa rinpo xe jebi ge dhatabu te ming yana tsik yinz, yana ming tsik nyinga yin, ta te kandre ji rees na, nga zo zhuwa chike yon. Teni dhara ta, tela nga zo salon kandre ji tonggo ge rees na, shetanga nga zo teji ge kawa rinpo xe jebi dhatabu le tsuen bayi na, shetanga chani xe yaba yina, ko ming da tsik nyinga yin rees. Shir mida tsini ka re se chukri. Jinsen chiri isi na kawa rinpo ki jubi ki dha tegi ani kawa yi rinpo chin tiji ngo tengi yori isi. Kawa yi rinpo chin chiyo rwa tiki ming la ani kawa rinpo isi ni nga tu tiji ka kisha ka gongso gongan tang ya bayi na ka tega rang ri. Kawa rinpo isi yun tila ani kawa yi rinpo tiji ngo tiji ki yori. Tenzhe yinba yinza kawa rinpo ki jubi ki dha te kawa rinpo yi rinpo tiji ming ri isi. Ani te tsik e reisa bayi na tsik yaan reis. Jinsen kya reisa bayi na kawa rinpo ki jibi dha tegi, ani tenji qibar yaan ko tengi yo reis. Kawa rinpo ki bi kasara che ki kawa shi ni, dii che chi, adini ibu rinpo yin ba ko tengi yo reis. Tenji ngo kawa dii qibar rinpo te nido ko yaani tenbi ki dha chi yin ba yin za, te tsik reis. Tenji dhul, shir kawa rinpo ki jibi dha kurang te, ani mi da tsik nika nang roko yo reis, mi yin, tsik yin se yo reis. Weja kawa rinpo ki jibi dha te, nga zo gondi xebi go chosun yaja ge mingde eri isi bayi na chosun yaja ge mingde mari isi da zhiga nono chosun yaja ge mingde mari isi wa te chiri isi bayi na chosun yaja ge mingi na tenji qipa cawa nini mateba jige go yori wenji kawa rinpo ki jibi dha tabi daga tenji qipa yanko tengi yori tenzhe yin bayi za kawa rinpo ki jibi dha te mingi ga tsingi kanta chiri isi de kawa rinpo ki jibi dha te shiru mingi tsingi ga yin isi wenji chosun yaja ge mingde ma yin isi ni wata te nga zo karisa kuru kuta sakhin rabu chi shenata tenzhe chi she te kuku yori tenyindir nga zo kaa rinpo tabi te tsik tsik dhiga bayi nani karin se kuyo ra ta rinpo tabi te zina tsu dhigya bayi la tarins, mi chenpo di mi ches, ka chenpo di ka she tab. Wata deso te shatangi chani giga bayi na tako, min re, kurang dagi ga, ngibo teda di ko min re tiga ngo tenge yore, rwa. Di indi la, wata deso de shir min yinsa yore, minzi yige sindi shibi ki min te ma yinsa ni. Wata te nga zo, chiba ji she togo yore. Da chiri se di la, ta kazan ga teni zhuwa dan re nga zo sahi she jiji, de yin.
1: Tata che ji senpa di na byo yong long chi nyin chi li kong kan ge son da lu chi lin chi shi xian la min ti ngan zu lin zi sen ji ro ga su hyo
0: tene ta tere nga zo ma xie ji ki chi re se di na tene mi da ci ni la ani mo zo dong wa de de shi ta mo se di la ma xie ji mo se ya de xie dang ta lu go ge ba re wa nga zo bè chè yà nà, zà tàng rà wù jì nà, chùn bà yà nà, gò mè tà mè bà, sè nè mè dàng tà dè xè tàng kè tù nà jì bà rè, tà mè bà, mè mè bà, tè zò tèng jì bà rè. Tè yì dì lè, tà mì dà cì nì nè mè zì yì sè yì dì lè, mì dà cì nì lè, gò yì mè gè tà yè. Xè tàng kè nga zò mì dà cì nì dà bè rè chùn bà yà nà rè, dè mà yà bà gè, yà bà gè ngè bò gàn rè jè nà, dè nì bà rù lè, tà rà wù jì zò yì dì, tà nga zò yì rà wù jì zò gè rè, jì yà nà, jì xì mà yà bà, jì xì dè yà nà, jì mà yà bà, yà nà nì gà yà bà, yà nà nì gà mà yà bà. Tā tē kēnā mā tō nō nī rōsā jī mē bārō wā. Tē lā ngā tō tā tā sā rā sā nā, tā yā nā mē tā sā rā sā nā tē rī. Tā mē ngā tā cī ngī nā ngā tō mē jī tsū ngū tī sā rā gā rā rā jī tsū gō gā rā sā bā yā nā. Tā tē lā tā sā nī rā bō jī yō bā rā. Tā sā nī yō gī bī jīn sē tē yā gō ngā tō ngā tō lōng sē ngā nō rā hī yō rā wā. Mē kō rā nā yā shē tā ngā ngī tsā shē tō mā rā nī yō bā yā nā tā min tse ye ge sen de shi bi ge min dang, ane tsi nye na, ane me jitze na, gandhi jitze go go re se ne. Ji teri, min tse ye ge sen de shi bi ge min dang, tsi nye ji me zong dong se. Nye ba de che re se de le, shir min dang tsi shi bi ge min dang, ane tsi nye na, ane me gandhi jitze se ne, me zong dong nye ba de deshi. Ta te go no na, min tse ye ge sen de shi bi ge min dang tsi nye na, go me jitze yo di se le, de la ta me zong dong sen ra bu ji yo re. Mitsan rabu jiyo re. Mitsan wika zin mitsan rabu jiyo re. Ta gana jiri yi sabayi na, tiga nona tambu de, ani, minci yige sende shibi ngi mi yin la, ani cik mayin ba. Tendri ji, nduka mundu nga zo dago gura wa. Tiga minci yige sende shibi ngi mi yin la, cik mayin ba, yor ga yomari yi sabayi na, ta yor yis. Ta ben rabu jiyo bayi na, nga zo, rihi yi jibi gda tab. Ani lunghi jibi gda. Ani sahi jibi gda. Dohi jibi gda. Ani jini sengi laso ba jibi gda yor wa. Oda deso tabelun tsui maayi na, deso de cheri se na, minzi yige sende shibi ki ming re yis. Ming yige bi jinsi cheri se na, ani rida lung sa do la soba hi re re, jibi ki da deso tega, ani rarang dagi ju ngo tsam ma do, chibar de tengi yo ma re yis. Dende yin ba yin zang, deso de cheri se na, ani minzi yige sende shibi ki ming re yis. Wenja deso de tsui ere se na, tsui ma re yis. Pena re hi jibi ki da tega, ani rarang dagi ge re ju ngo ma do, ane rite che ga chung, rite shema ji rinyinga, yana rite che rinyinga, pon rinyinga, na rinyinga, la soba, rite ki cheba kanke ji kut nengi yama reis. Tente yinba yinza, ane ri lung sa dohi jibi ki jate sote, ane minzi yige sende jibi ki min yinla, ane cik mayinba reis. Tene minzi yige sende chi minda cik nyi ji min yinba de shere se dine, ane cik yinla, min mayinba gama deshe. Oya, kondi nga zo min yinla cik mayinba de ziyo rwa, ta cik yinla min mayinba gama ji, yoga me se ba yina, tenya yoga ba yis. Ta peji rabu ji yapa yina, pe na ngan zo, nzidu denpi ki pejong hi jubi ki jatab. Nzidu denpi pejong hi jubi ki jat teta balan tsua ba yina, ane tegi chiri se na, teji tenji ngoda chiba yane tengi yore. O pejong tele chichi kandri ji yoba yis na, ane nzihin tana duba. Nzihin tana duba te pejong ki chichi. Tengi dili, nzidu denpi pejong hi bi kasa la, pejong ki chibar se na mudu chichi tenya ko tengi yore jatik. Tendri yinba yinzaan da tsik yinba de hii magi bari. Tan de minzi yige sende shibiga min eri yisa bayi na, da minzi yige sende shibiga min de mara yisa. Da jenze gara yisa bayi na, minzi yige sende shibiga min yina, tenji chiba tsawa nini mati baji gori, wenja nzilu debi pejo hibi jibi jandaga, tenji chiba raya tenga duus. Tendri nda chiri yisa de, minzi yige sende shibiga min mayi la, tsik yinbiga marashi. Tendri ma nying tsu jio bari. Tendri samba ji chiri yisa na, ta min da tsik nika, māyī bā gāma, tā mīyā māyī nā, āni cīyā māyī bā, mīyā cīyā māyī bā tāndi āyō sē nā, tā mīyā cīyā māyī bā tāndi yorwa, ကာကာကာကာလာဆိုပါငါဆိုစာကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးကြ 딘들 까가까가 라서 바게 사지 이게 짱바 대소띠 아 아니 아 민다 치니까 매바 아마그노 야는 드기어리스 대체는 무슨 말 다 뭐 이게 가르쳐서 다 아 니가 임바들 와 니가 임바들 다 민이나 측정 임바 다 민다 민이나 측정 임바 시비까지 민다 민지 이게 쓰듯이 집이 민대라 아 딘은 민지 이게 쓰듯이 집이 민대 얘나 측정 임바 된듯이 에요서 봐이나 다때 자원이니 여 말 진짜 가르쳐서 봐이나 오 민지 이게 쓰듯이 집이까지 민다 측인데 남바 끊이고 가인 가정 임바 인자 아 아니 대니가 연케지 연도지 자원이니 고 야여 말 대대 임바 인자 민지 이게 쓰듯이 집이 그 민다 측인지 바로는 맞잖아 아니 무슨 오다 무슨 말도 쓰지 말 말이 오야 아 민이나 측 마인바 측이나 민 마인바 아메다 친이가 많이 받으면 운도스 마도 아메지 니가 얘기 좀 같이 거리 야에 매 바래 어 된대 이 마연자 너 답을라 아니 어 무슨

chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyamdre kya zwa lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum so ji be tondi toal rangya yungar zwa lingdu dingi tong lo lo yung da chansu che kwen nangla kano dangdun chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin be mimi rinne shu sha ki mingi shung nangwa la lingdu di chu bari nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre kya zwa lobzo ceri rinne zanzu wang yi langgangi ti ju da chabdra che be geji mimi rinne shu sha ki chanje ki mingi shung nangwa la 당하도 링도

Abi pada hamshi ya mago lola dale mi sin dagi yila tetar sho ni jilo ni bo tamsel tro ni lo bo ni wo ki chu yar yu ke sha tha ni jar wo ka che di di mo chem kha mar bo me le ta chem yu ngo mo sho le le na ri jar wo go sa sha do ju ta sho tha ma da sa sho tha ndu chu lo ja ma ke ti la la ko an de ko ti do te ko ti ngo yu kom te to ti sha o chu hori ka li ma nu tu tu to ngo hi do ma nu tu tu to di ti ngo wa de sha o chu hori la li di yu ke chi ma sa nya ta ta te ma nu tu tu ka to shi shi do te to ndu ge wa de sha o le ri do ti pa ka ra o le ri do ti pa tamar so chala hindu ton so na ni kal manu du ton le ton di conscience so batam tab di na ni ki ton da la chaise on a sam no de cordien mais ta taro ti ki miti du la merche lo ma to par la chaise pour ma tin na jap cha alon da se chi chi ni ke la ko shin du chi tu gon da chi ni chi ni ke shi ri ri gonga ta ber chi ni chi ni ki der bu ka tem chok shi de de da chi de a na der bu du la ti de mo chua chi ki pe gol me na na ni pa ma te ki pe bu so ba ta sam no ma te ka ga di de ta da gu pa ni le son po to te to ngi go shi sam no ma te ka ga ri go ma te ki ti bu du ro bu ma te ka Tagoba tsa ke tava rindo yoshu mtsa kaga ringi shwa kaga tsa ngri tsa da nga daga shwa nende yu ngo dro gohi mada lo na ngo dro gohi mada lo dar zok shambo gohi mada mingna shambo gohi mada ansha shambo gohi mada shu gewa wun nga teri do shi da

lingi ke topa ta chamtara la ta sun dio ko sha wa de shu ge ba ma to pik ma de ngini bara jem ku doge ri sun da ta yin de chengu ku ku tang ri de na sa she sa to za xin ji chang la ka ta ri tsero yu ta go chi sup chengu to pi ka ku dam ka me le ku hi ri di da na ne ba sa ni ku do go ta da ga hyo de ta fa mi ji do ji te me le jer bu ku du le tse un ya ni ba ta se ku do go lo bo ni bo ro ji ne ro yo sho lo so ya ka se jer bu ka chem chi de jap cha a long da ko ji chi ni shin du chi chu da shi de chi ni shi ri go ma ta ba de chi ni shi ji shi ni ba na un ku do go ta sha na ri jer bu ku sa sha do ji te tsuk fa me le da tso do de na ta go nu ku daga hyo ne sasha terala tse wa yushok terala tse wa derbu kun dula nga ji hi tse wa nga shu ge wa drubli ne drubdi yi deng na kwa ja lu kyulin ne kyudi yi ra so hyo sung do ji na ne shu ga wa ja lu kyulin ma sa de nu wo kin daga hyo ne do ji ti ge to sho mi bi ko lu tong dong de ko sho som na sur wa le ma ta ma kha li ma men tu do to la li la ko la ko de lo ba ni ba to ji to ro yu sho la chi ni lo ji ni lo ne so ji lo ka tam ja ri de nga ja do ni ko ma ko na chi ni ki ri da wa ni wa na wo ko tong ko ta nga daga hyo tse wa ya da derbu ka ka te de chi ni nga ta ta chi ji ja ji a lu da si chi ni shin tu chu dung da chi ri ri gonga ta ber chi ni ge chi di si nga da ga hyun ge sam ni ge ka sha a da da as po lo ta xie li ge lo zai ni ran ni ge sa do an da wo do be ke lende no wo ken da ga hyun de do de ke ko shang so lo so ba la ta de o ti pe ma ju ni ge yi la go di xie de xie ke xie la da ba xie ke xie ka da ke ba xio o se de ka de ke ma nen zhu lo do da na wo la pi xia le ma so de da ga hyun ni ti ke lo bo ni wo la le pa de xi bi ke lo tu da ga hyun ni ke la ba da lo o ma ne ke per me hong zhe

0: ཉེན ཉེན ཆ ཅལམ དེན ཚལ ཅེན ནེཅ ཇིཅིན གུ པ ལུཕ དེཐོ དོ ནེམེ ཚེ སམ ར ངེ པར ད ནེ ཅི པི ཇ ཚུ ཉི ཟེ དོ ཅལ ཉེ ལ ཇེན དོ ཉང ཇུ གུ པ དོ ལུང ཡ ཡེ སང ཅ ཚོ ཨ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏེན པ ཁ ཅེ ཉེ ན ང ཅེ ལ ཉང ཇུ ཚེ པ ཉིན ཁ ཚ དོ གེ པ ད ལ ཅོ པ དོ ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེན ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ གོ ཉེ ཝུ ཚང ས དེ པ དོ རོ ཝ ཁ ས དེན ཅ ཡིན པེ ལང ཏེ ཡོ གུ Sumba na nito, chin la zuwa matin bar senpa bali da neba. Yakara na nyan ran la chin tang wei, ninkara nye yin tang la ten na lu la pin. Tienmen ninkara nye na ma chin jang de lu zhongba dong unbo masa wa. Nguo na wa dong tong chi ba, tienmen rong ni su jong ji bi marang wa yin. Nye chi na yong ma zong de, ka de nye ye che wama dong chong xa ka su ting rei. Tienmen nguo dong na kang de nang zo na yong pin ba che. Yewa na kinye tse to, jayantu lu la nang gu ne pinye tse na tse senwa tong ngar suwa, lao ni sewa su la pinba yeba ri. Nga ba na chang chang tong ruwa, chang chang tong na lu chi de tong la pin na yung, ruo jo mong chi na do tsu jia nipan jang se. Chupa na chupa, kinye tong chang chang tong sung ji, sin tse lu la zao na ma chi sewa tong, tsu zong wa tong, jipa jang dong suwa tong, xia jipa la pinbi to ju jie jung yin. Dima na chu chi ba, chu chi na luto suwa tong chi chi ba, chi pao chi nong suwa suja pinba ye la. San chou long ba tong nga chi mong wa, lula chengi tong wa, tong chi ba. Ka gong ba tong ku cha ji ba su se la, cha xia la tong ku bu ba, chang ni ma ye wa, na tong min ni jin. Se dima ta su se, chu bong gu.
1: Jizing chup som je shichu chui do gu chi chui na. Ngan chui rongi ni jia sing ji ting la semko xie bar ngan ni gom sing yong. Rong ki rong la li ji zi en yong.
2: Me lu du xia wei zong ni di ma yi bar sen na la pa ni rong ni jie xin na gu la li ji zin kong xiong yong a. Ngan chui shichu jian zong dang dun dang de yong ni xie jiang Dio ngō mi zhōng nāng dē lā, nā yū xī ē nyō.
1: Tātā, qē rōng kī tū lā wō jiā tōng gō lī qī wī nā wān dōng nā, lēng kī kō sī mē rī yōng nī, rōng kī rōng lā xē bī kē lēm dē lā gyōng zām sē tōng. Nzām lēng chē tēng zān zūg jī bē wī xīm yū nyē kī kī nō, nzām lēng mē rī yōng jī zhōng bō chē, Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ge chin chi, gangi chai xin yue chi kue yue.
2: De na, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chi san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chu gu de da, re xie zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri sang si.
1: Wen zhong. Gan mong bo xing la, duk la song ju mei ba de, duk rui tong sui sen je ma dang wa ga la yin de. Kor duen mei bi do chi mong bo xing, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rab je sen kang rik bi lo pen, voro e di yi. Sen kang de tong la cen yi tab de xi ya yo de. Sen kang de tong jen je, du nam yin yong le la zun xing, nye kor je ma nam zi wi jong ge yo. Tengda teni lekwara droptomna, njikten tere kanga chenche shewa yenxing meji songyo.
2: Wenjiang, legi nuhyo jie cowi zhuzur tangi zhei jie. Rangka ziwi zama bochou tang, pama bunki, gani logan nanda renji bata rindu xi na. Gya ruga jimba tabi senda gyadar xia a.
1: Senkang ribi lobyon etele yinda dar songyo de. Rōnyi chī kāduk tēngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōnglā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuè jē sōng yō.
2: Rē tē, māyī mācē shētāng kē rānglī mē bā kālā yīn. Ngān chū yīn jē tōng nā lān zībī ʻu chō shī jū tē yā nē, Rang ke rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong da.
1: Deng wo mi sem qiu xi ba ne, zawani dukjume batanda gani yinde jonong don recheche longni rong rong la simkyuk treje de yinla je tendre simkang je pamka pebi pamka ye ye gini jongme
2: dina gari yi chi dang gari xiao na gari xin na su de da chama zong ji bang de su da
1: rang ge rang la ning ji dong xia cha yue na nan zui yin ni nan zui ning de du bi zama po chu dong pa ma bun ji gan ye lo ka su xia cha dong xiang ji xiong tu
2: rang ge rang la nan ji ren za de nang da qi ji po chu chu la nang wei nan ji de yin de rang ge rang la xue yue ma ji gan li yin a xie song na ru
1: dorna
2: ti
0: solo jibara la necha kunda yedam xe na jay na nzino la neba yama zoche somli ba jibi tika necha na nzino don nongye la neba de ye so jiba mli ba ma pawa chewa xe ki senten da doga chuna je te ye bi kozo rongdian jia guwa ne ma ye la nrenri kata zi ma do natara kozo zawa don jizu chan jewa roba denba la je la neba te se neba na donyo la neba chewa so wa tinte mli ba ye na yan jia zhen nu duo mo yang ba dong mang ga ru ba dong nie jie zu zhi ji ba jin di mai suo ji ba chong ka dong bo bo chang na dong yao la ne de yang ma zao sheng jie le bie yao na suo ji ba me li ba ra mang ge ran ta wo man ne de bi che dong yao na da wang wo yin ba dong suo tian li ba le ju ji dong yao jin di dan jia sai song ba na ka nong ge zhen nu la ne ba jie wa so tin de me li ba ra che ge chu ge yan na ka nong ge zhen nu ka xie jin di dan dian ba la Nipa tingin yin, bera na se dibe nupa tong, kin dienbe nupa, chime je nupa, jingau je nupa su dawa. Yiba na ka nunga detong la nipa chewa. So wa tinte malipa de ka nungi, sincha ting lawa tong, so di zoma to muto pa. So nila tong, so kura nyingsi je ne, so la zomba tong, so tra yiwa su je nipa ye. Nga ba na calong tong, senkang detong la nipa chewa. So wa tinte mali ba di na yin lo chong ke manga la jia rong ru jia wa ni ba ti bi no xian chu bi so yama zo ji bi na yin lo chong ta ge zhe de xian kang de tong men bi du ci qian tu song ye

0: Tsenglub gachara.
1: Tsenglub gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsirek mi du namba cha.
1: Tsenglub barji gacharan di, jadar mungshu lamban di.
2: Sengka namba cho, tata cho je sengko tsupi lenzen dana bojo lungchen nyenchen le kong, kankai lungchen je tsenglub gachar lenzen re. Nga lenzen zochong balo je ye. Terengka lenzen na, hinto suyo na lupo penpa yo chan, gangshung to samurung in kwar tang. Namchoo nyatang lepo, kwaambara che gui piko. Rangshoo nonsi nyan ka le, yota ka ki korso tatishiyo. Hiyala, hita nandu nansiro.

Lochon chobo chobo yada, taranga nga da mija sibiga na silin cheno la, nga ka lochon chobo chobo yoyola, tuanji ka chawa na, Zhonghua mama xintun jia kanzo qi, Zhonggu da jia ka jia zhuxi ka zio xiong yun. Zhonggu mama jindro ma ka ma si qinpo jio da su su ri. Chige ka, ta lian cheng ni yin do, zhoa di ni ka lian di san no dong ru. Lian cheng kan jio la, nga ka chobo yoyola, zhoa di ni ka lian da xue ji yin.

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ning yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe. Huo wa

Chobanaba demo oyin, nga zinyam to luji jang joko nimo da dani, dui to to, po jong long ching nintri li kong, kange long ching jia, te tong reza lin cin, ron yang ji xin kan si binan zong ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki rin qi yin.

Yang chobo namba, gong le nyebi lo ji nyemo di nina, zangko re nyeyang li, ji ma be ma cho yu dong yu lo ji, chomo si ba dan, ji ba, nga san zha ci rin ga dong yu lo ji, me lo si ba di nyeri. Chobo zo lo ji di nila ga po xio na, nga zi lin ci jia ka pa an zhang, zho ji jie ge nga nga di jian ni, re go xie cho le ri. Yang chobo namba, xiang la nga cu yu nan ju ji sen ba bu re go si bi lo ji do, long chin ka bar song yang si bi na zi lin ci, zha zhe si yo bi, chobo zo ga po chobo yung wi, re wa yo. Yeah,

0: dana deshi chi sabi yon don yorwi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah xe jinsi.

Chobanamba, Taso Nibi Luigi di Zimbabwe ngawang chunso ya kongka pado ako tarong sinru tanchi la parirenga. Xiangjia Luigi jing siba di chando roo chi zong sangka hiani bi Zimbabwe dashibi ma ya rego xeleri. Luigi di kongka royangji xinkan linzi ni gabo yo bi sinru tanchi la parni tosang chobo yo wi mundu shiji yin si da yi di nyadji nyinggo.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din jia, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi jia, chongka gu hiun zi gu nimo yinbi, chi nga chang yi de por ni, jashi de le shu ji yin si. Ya ya, da nga zi nyan do lu ji de che jia chobo, din zi la por ni, jashi de le shu go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja nyi. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana choy torto mebe unge shiri. Tendre son chan cheke peyoge luga la chanbe zawa tangmu di nani royangi shingam di zena shoda. Dini ina cheke nyanjin dina isim sowe peyoge luga chuzi naso nyongri nang tugri.

0: 다도 누구 고 라이마뇨 개정 말이 라니에 무슨 농대 사유 무슨 도대히 이용 대차기 잠아 주스 저 오종도 저제 스파차드니 안 안내데 도지 랑종 근데 세렌다도 만초 먹게디 네제 밀티 다다 데모체부 데지멍글 다 다다 치기 코노 네제 밀트 쪽담코 노아 초콘르조 만초 주말 딱지페 대고마 좀이트 저지 나 nga lomba tik nga ba che ngin cha yo ke gol se ran zuk thek dang wa thi de che chwa ma nyo te ka nda rang zong cha gu che ung lo mi xin dong ze
1: pa ge da ji chu dong bong ha ge jia nian do ga de ngo zuk zong je ni chi de na ma la na de ya mo re ya re de tan be yo de ngo cha ma hyo kon che ra zo te ma ye cho ko sang ye sa na re sen ko es te re ji ngo zo ro zong zo mang zo re
0: ji ji
1: ngo zo te ro re 다 chok tiru sam tong kru chot po ara tatung zhungpyo ri. Pe gade tanda zhanda lan na, ta ngot sot tsa kong ngay kod ma ko.
2: Aba daji, ta cha pa sanglo cha che tsuk tong do, cha kya rindar ta. Ta tong do nga ma dan rama ko. Senri ki laza pechi song le me tse li ka, konso goran ni keli kipa sanglo ta che she gyanun yung zhi jiru ko. Dari nipi nan rante jion ni nga su roo chong tsol, jimba ali nyan li rukwa ki tsuk jita da, nga su roo chong tsol chong tsol man jopo uto she tuli ka rewa chenpo yor ka ba.
0: Da yi mugu, kei taan ogil suzo gomari kor. Kase nebo e kei na yola yibda tsumman chuin, lumbal kachi taamu pongri, teet chekil se ngu che ona tongba maril. Nga kanta mupo senta ay.
3: Ish, daji, da chok da rin linta yi lik du tsui mari. Chom tsuma lumban do pongri li rimats, ngoki sakya yi mei lan roli mari, da te ingo chi tsu si kal nyuendo.
0: Ka tsu!
3: Ish, di enri zonde.
0: Chu cha xile. Chow xil tu talwe di so simchi yo di te ma tu njitik nilaw chu cha xil. Til ka tsuang karu du.
3: Re di, da ka si ni tsu ngoma dada tuy na ane ngoni ka pochin re ji. Da pol nu si itli tu kya ma rile.
0: Pol nu chi chi chi tong jo ma.
3: Re zong dhri endaka.
0: Ponga ki tata to ka so zo ri. Ani jabi sambal ane ndro gurzi tambi wa ma le. Ti ponga ki zano tong lo wena ri, leka lelta wena ri ka so zo ri. Su sol ta yun rung zong ro jo ma ri. Kanta ini puo guna, cok mangso tiki cok, mangso tiki cek, kanta puo jin tena pisa. Nga kanta ini kompa ka mato senta e.
3: Dalin ta hie mao.
1: Ko pake da ji, ta ngoto ko tenme ichi cok tanda na zo si ma ya.
0: Mishi mishi mishi chiki cha zondu la.
1: Tito mangso tito jasha kaxi denja che tog, ta ngoto nungchung isi re. Ti nga rewa la cok ko, pa samno ja che stong ro. Kongren sen yung mishu inar, ta ngu shu inar mongho stong du, ta te ribo jang rung itari ya.
0: Da chenyi che mugu che hi kei na mamkei na ri, nga samlo lan ju kini zai tong tol ma ri. Teel ta nga kien kakora jia pen roche.
2: Rupin, da shukhu! Abda kol chisi kien na nye ma, kuru na jo lu si lu na shi ma lu na jikwa re ta. Da teeli do nga ni pen ro. Sanyi ne sho yong ji nipi le cha ten go zu na ma re le.
3: Bu! Mayon, tangwe lu sama suwa sundo, ama ke njus tupa ki kuyungko.
2: Me, ama, tupa maki, tanga to ngochi ngonyi ngon roli.
1: Re, maki, ta chok sumpo zuyiko. Kate pake taji ko, jama nyonghi dan chok loso az jaruko.
3: Ya, loso to je kyo di. Ta shi tanga gali kamo zhe. Ta je ko ke mien ki lo chana, ta siki ko ta ko shi kalo to je toma. Ay, ta. Gepo ta gyuru jingat.
1: Ta shiya mungu ho. Ya ta ngini rojiko.
3: Yo, ta yamo. Yo, ta yamo.

0: 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야 Reportage.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 야야 르바 맞아 탕 도고
2: 르바 르바 천천히 맞을까
1: 요새 맞을 마요
2: 뭐야
1: 요새 맞을까
2: 맞으러 맞을까
0: 아 저기 빼자 칼리스카 야 라히도 준비 챙기고 너 안 괜히 파친 놔
3: 야야야
0: 나 개보 빼자 좀
2: 맞으러 맞으러 빼 맞으러
0: 아이 거를 저도 나 깨냐 녀도 야 조시 조시 그냥 오늘 조시
4: Bola Gungabza.
5: Gungabza.
4: Bola nga Benchong Chakwa Lekungi Sarkwabi Yin.
5: Lazo.
4: Ani kena zu Chongzun Nangloa liya Leitun Ruka Pieche Ani Shibde Mangzwa Pienpe Chale Kararashi Naayna.
5: Da Leitun Ruka Digi Ngigi Chongzwa Na Zay Amne Jitang Tegi Gwa Na Da O Nyo Lopda Nga Jwe Na Ri Dini Jomei Tu Mangzwa Digi Da Nale Chale Nri Na Mienkang Na Ruwe Junta Li Jitang Kile Kache Na Kade Chimbo Le Uri. Da Di Nani Lakwa Nangki Lakwa Da Zuu Che Xun Zong Rigi Gwa Na Tanga ki rao chung su zho jia ra, jia ra la. O nung paap chen ti ra nyan yung sa zi lin ra ta rang zong gu nyan chi ti ki nyan ka chen bu da zi luhan da po po gu ra zi. E ti chung su tsung ma ta luhan da me na po pi yung kuwa sa pa jia pi ma se li ya mu ri u ri.
4: Lo lo lo, ho ta chi ba la, ta chi.
6: Bo ta ye la kung kham sa.
5: Kung kham sa.
6: Nga pen chung nung ti li gong ki sa kwe ba chung mi yi la.
5: Ya ya.
6: Ri wu chung su gi ri nyi we nyo si tiong kub le tiong ru ga ru bing ge.
5: Kirangi saw kip shi sikir bela. Tu nga da so jo to song shi ti chepin, rupu ta din ta ma le, ti chong su ti.
6: Ta ri ki lupu ki tuan gen di ka bie chi la, kira la sim zu kar chu yi na.
5: Ta tsung ma, gong pa man tsung, nga no di zo ji man tsung.
6: Kira ka le che sun ta.
5: Ti yi nga xi yun ju, che mi, tsung ma gong pa man tsung zu ju.
7: Böti yungta zambalena ta. Zambalenka nyano böti tsura. Tara cheche sinjibana, Tungu Böjung ma kuncho nungti lehoyi.
8: Zhungguo, Xizang Renmin Guangbo Dientai, China Tibet Broadcast Station.
9: Senge nabazo, Tengdi nyi yunsu wera yonshibi lenze na kwe te shibi lonti duigar rudungki layon saba shibi meja diri. Shanchi duzwe na nyenjib dibi lajingambar jingbi chen namba nimu dilen yunwe tashi mundu shi.